0: Kakiria kwa mwatsio yokumbia bandu baluwa mwa botamenya na kandre babye bangana toka ari abaka kwa meshongo lune myatsi yuwene eyikalaba busaba yabaka endero kulwambulwambulu ko timba eyine yi okwebuga ko bukoni obwe Ebola bakabarekerana batabali be Kongo mbono kumbe bayihike mu mwatsi oweri abaka kumeyirie myatsi yerelwanu bukoni bunone risensibilizia abandu beyine yi okwelwanu bukoni obwe Ebola bakabarekera keta shibuka ya mbweno ubukoni bwebola ni chindu chikaliro mamulu abantu bangano abatu bakandelwa nabo bakaye bakaye kurerako musomata hire abahimba nibo mumuyi owabotrembo batolere ebatoka erebyanne bandu bakberekula busana busababia bakabyangane bandu bakena suba omonda ngoko emyatsi eikalu kubanya societe civile bakatulawo omulabera yemate sana ne yumumaniri o societe civile e yumumuyi owabotrembo
1: resweka kutsebo konde omo kabembere tulemo akubukoni obwe Ebola abandu banjisebe bamenya kwenene konga bweshirebote ngabore nabote nerio omulu bakaibulaya amaburio mena mena nerio kandi bashayijibu bekaretera emyati usiyeyo nerio eserekali yetu sieta toka erihiro mwati oyo woko vendu biri mbere kerikanirania na bahimbani neribo weisha omwati oyu ngali atena konde babire lengekania ngane mwati akasa eresha bwaba kumbe eserekali yetu iri ehira olumbuka bali arondo olumbuka nereronda bandu abashe omwati oyo kusudi bowisaye betongore mina mina bowisaye abahimbani batokere menya kweneneko obukoniko bune omulo babwatute twamahisha amaposte de sante si kyendo changa tuwaticha konde nabande abalwere awandi makoni abakatambera waho tukabye twamabigali yabo
0: Mumuyi wabotrembo chitunga chika kumakuma bayendye ngurubani bandu abaka kolisa yishungurubani haumana ba beregulacho asemproben bama berekera bana memba bokuwa batanga tsangira uko mubiri omulu na momo yabe ni abere holo mu bukuni bwe bole chagala peno kumbe bayitwa leluba eyire esho simbatara bangatoka re kwa mererwa omatsono abuga wa mbere shabatu langolo omochero eche muri olobero makumi asatu omukera wa kalenda mbere shabatu langolo mumulu banaka na yanabu kubiro bekuwabo bya semproben ekabane komo bya swebya butembo George Kanamungoya mumaniri owe chitunga cheno yuka tula watenu bo banemu kamerera bandu bokuwabo okwebwa burabo busana nerwa nubukoni obwe bola bosabwa bwaira kubo ikwa kasa batino kumbe bandu bama tsanga tsangero ko mubere owo mundu wabiri ko mubukoni buno kumbe ebanawe yebwira luba kusangwa ese babya bakandishye lirye bo bandrengo ko abuyira ko mbuyiro ya Steve Mate
2: Erikwa manani ne chitsebu echilia sungikecha alane butungera aba mambere betu fulani eritu loko muveri obanga nga babiri buambu ali aho labu sana ne Ebola mutu kasu ire chinywe chuka bisa tukabora aba mambere betu tuti erilwa muna wiri omu mambere waseme probene mabita sa sungi omu hali yeyo etuka muhe omu asosiasio kunde nelu banzalu nene abanga nga babiri tuwa ne omu nduwa bihola abandu isipata sa mutu lako na rewe mutu lako echone chitsevochi nene chichikali kawa tuti haa obule munduwa hiru omu plase ya vanganga ne vanganga buba katu virambu muna abe kwa vyala erina abe kwa vyala kumpe selu banza erite nditu luko muvere wali ahole hiole ras kumpe selu banza itue tukaitu hakili epurta situ lipo modomene mwenye tukasu hire chini chuka bisa tuwabirita shabu watu tenumu parikingi ya chala erilua muna wire simu ngashabi erenio fulani kunde bandusi wa kutanika vakasha ambukizani tuka wira veha ndebi ya valave tuwaba vire tulo kwa muveri na roba vere treveta tutiusi solisio vasi okulupitali vasongana na vanganga vanganga vava hedawa purke ubukonesi vaendelea
0: abandu basatu vavere hola omo vero nga vya nebyo besa vivere besa mo vya suwa vye kantine mo vya suwa vye kavane komo sektere ya beni mbao mo teritware ya beni o munotabli ye arajabu vila yuka tula watreno nivaluana basatu wa basungike wakahola vosana

0: Pensame, mamá. Mamá, pensame.
1: Una cosa ni güey.
0: Pensame, mamá.
1: Una cosa me. Una faña ni.
0: Pensame.
2: Ah. Hivi, dakika moja tayari.
1: Naronichi ni mgeni.
2: Aya. Ukiwa humu na maongezi mengi, huenda utamsaidia.
1: Anakufa nini? Anakufa nini?
2: Yeye.
1: Ah.
2: Hivi, dakika moja tayari.
1: Naronichi ni mgeni.
2: Aya. Ukiwa humu na maongezi mengi, huenda utamsaidia.
1: Anakufa nini? Anakufa nini?
2: Yeye.
1: Polina Mungu. Polina mbebongo usijengu ni jengi siwezi wapa mwanzo na mwisho Mungu.
2: Mama, hapana kutoa makelele hapo hivi.
1: Polina
2: tulia tu. Tulia.